0: Obetumi afre mi 0246324949 0246324949 bra guso ti adanse yo no obetumi afre mi 0246324949 medini aye eja adepa edini eja adepa mi wala pastor bora mini aba God bless you prophetess asanto nya mi shirawate 0246324949 oba TikTok live no so na wa like na wa bo screen no so mi no na wa like na wa share se na be bi so nya bi a live program na na na pay me dey bro
1: 0246324949 0246324949
2: okay
1: ana mi fira ja se se na o ma ya mi na se mi twen mi fa mi nyi message an na ebedu ba bi na o be ya ma accountant e wa djuma ho
2: sa
1: ana mi ko ye ampa e na na urade na eja ade pa so amene yes bu bu ya
3: don
1: ma eja afi asori dan ni nyina no e ho ka nyina ma fa
2: asori dan no
1: e ho ka nyina ma fa
2: wa sa fa
1: ma fa
2: eh
1: ka bi a ba on fra djuma e fo no mu hwe e ka bi o be bo asori dan no bi a no on fra mi best I check up.
2: Ten thousand Ghana.

Sadum na busoma wa maunsasune shirade. Kasadum na yama. Hayama. Ebusoma menewa. Hey.

0: abrabu betimi ni nipa di nyonyonyo so na nyame ka no me si obi betimi akọ hawo yare amane mu na so na nyame ka ne ho o si nyame nsa ba me so na sa nyame nsa ba me so no e pega me di me ko si amna donku bi mu. How can the hand of the Lord come upon Onipa? Ebe yede ni nyame nsa ba nipa so na me waboka. She me ya urade nyakopon bo aye. Me si o si nyame nsa ba ne so no epeja de ni kosi amna donku bi mu. Ebe yede ni nyame nsa bo bi so na nyame nsa be bo nipa ne so no amana dwuma nyina asaye ama na wari asaye ama ne ama bebe me si the fact say obi ko how mu no enkyere se nyame enka ne ho. Ti ase ye. Nyame be pie na no wo. Nyame be pie na no wo adwuma ho. Nyame be pie na no e waware ye ho. Nyame be pie na no e wu sikasem ho. Anope fa kokuduro. Fa si abontin ko pa adwuma ye.
1: Hey! Happy FM 98.9.